manis umpama gula di hati. Umpama tuba mulut manis umpama gula di hati. Umpama tuba sayang seribu sayang ditelan pahit dibuang sayang. Sayang seribu sayang siang malam.